graduate ngiyaba ngekhona ayita chete kuyenzakala kuphela makuthi awuphilanga kahle emzimbeni lonyaka uyayithola ke impilo kahle yakho uzosila uzosila ngokugcweleya nawe ungumuntu okwazi ukuzenzela izinto zakho ngendlela ofuna ngakhona lapho u-confess positively ngempilo yakho ukuthi noma ngingakasili kodwa sengisilile ngegama lika Jesu.

Menja ukuthi sizokuqhisa uhlelo lanamhlanje esingenisa lapha nomadala boy ehamba lo Allen Dota ingoma emnandi kakhulu kaze sidlala manje ithi yona impi yamatshe no Allen Dota lo ke limazi ngadume ngazo imazi zabesifunzana laphana ke sike simuzwe simlalele sithi ukuthi uthini uhamba nomadala boy.